bia ko bare ni feiti ni ole la ri bia ko bare ni gbese yi a jera mo se iya re le lowo lowo baba re si ni le se le ko yo ba ko ju le won o te tan ni mo so fo ohun ti a ko ba jiya fun se ki le tojo.

bi aye ba fe loni bi o ba lowo lowo won a fe olona tabi bi o ba wa ni ipo atata aye aye o ti